alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabasitia saka saka uyanga na angana

alipo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipoe na rambiri atikundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka saka uyanga na angana

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na nga